kita meba ewia me kasa kirewo tie arita meba me kuta medu anam me represa ni ahunam nyuma pia na city menye meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite tie adume never such a wagon. Na subabi a uomo via. Jago tuo. Ma me metra wa koma. Ma me ne ine wa koma ni mo. E sansa ma pen. Ma hini ena pen. Ma ti a yumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo me ti a yumi. Ma o koma mubu. Ne se sun suma tabia. Na weni a hunya kesia. Hunya. Wenya dingina. Ti a osori enyuma. Eti seki.

0: wadi wati.
1: Ote.
0: Wadi wati wati munda wati.
1: Ito. Oba.
0: Oba. Nanabo. Obo.
1: Ote.
0: Wadi wati. Uhun biya. Oba kaya. Oba kaya. Oba kaya. Oba kaya.

0: Asafo Bessina. E pa bi bra ba ba puo a yiri bra mi. E pe hu ba bi mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bre. O bi nya mo bi e fi be biara. A wa de na mo so ka sa tia ni ma. Ti be ka bi ti e wa de ma a yiri bra mi.
1: Mi nya e no kra. Na so de mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye na ko pa. Isa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mo bu no. One more or no, I didn't tell you. I'm ready, one more.